Agala ke so pui business tamu pumorong ay bia kalmel ni ay pa o ina o kaibo program no. Wang ba kaila kaiba tenga kalmel tanu mani kai ke itamu a nine ang wa 11 ipa kapugigao itamu pumora.